ko karawhiua tērā ngā kora. Tau ana nē, hāra mai te ngāwari, hāra mai te pai. Ko te waiata e whai ake nei, ko kapa kapa. Nā Louis Baker.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tukuiho hei whai oranga mo tātou mō ngā whakatupunanga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātou ko whetūrangi tia, huri kawatu anō kia koutu katoa e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karangamaha huri noa, kau tēne ko hōri hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwa o tautoko, e mihi atu nei, whai atu nei,